0: mumapfimba ako mabutu wowo ane varaka mutekutumute kwahuri ni varahu na verita dakunyo nasi vela onasi vela atanyo mama muri mwira mona ka rabo moni muri mapevu ora bola ka lante
1: ajo wana okusi hansa no ka viheranza nsene
0: adamo de nikali heraya ntuko sinni halse hinswela hu ane nikali hera ifatu san tukinai kan ifatu tumtekolo khunne khalae ifatu isahe malamala pri ifatu ikisimpa yene ngwa lufia dene ngwa mphula wewe
1: para we acho mo hilumwe ha
0: hilumwe ko ravo naba hi pota ikimikali ifuminga isinjene ba he simba lo ravo ni wewe na shuterwa ni mo sinorti yobo Na sari hali ye narwa nungu sakala yi sari veli ya ye.
1: Mwosi norti ulata za wawwe?
0: Mwosi norti orwagan lelewele mwosi norti na shitore mkumunizate omvara partiri. Wampula kapitali katu sambesi ya niyasa.
1: Wampula.
0: Tuni ra musantiki norti. Tuni ra mwosi norti.
1: Hinka achuma nyuma makane kuru na sosia sa horera wiwana norera momo munali batho ikota
0: ikota ke sin fallane ni le ikota joya ha
1: muli ba hai hai
0: wa sosia sa kubikini kihima yo wa sosia sa balaka ikota ni le ba wa sosia sa o ni ni le ba 20 alende di mpota mutu paro khala memburu on khala oliva ikota
1: Sei hanto ikorwa sei ha chomun tekelang ikota sei ha iha mumpoto sei ha chomun sokelang
0: ikorwa nindiva ikota no thuponi wa sisa na roha kwa disore rala wa khala mukacha miho tutepo yo khala ba make na bele hononeye o we fatu porque munni lesha maro muta khone ni perre ya pa ro concert wa lusiati impresa ni ikorwa sen seiye make ni ya varia rivale impresa ikota yele Enne khale diya shi la ba are pa te wa association. Ehin khala were enna shi dare purcheto. Ni tani wa yo hero ni re ba ba hino era inkulu ku shone ka ro ya ya purcheto. Ni ku shay pa nka ha mva hole ad sorera na khumme ke secretary ba ni ma ndro wa ad soreru han ra hole musuruku ni munya muthule or wa khule re buni yawo onna tike ni musuruku hole wa association wa khala ku mhem pol sumwawe.
1: Ekota. Hi ano ni nama dihera maha ola na chuna wabaha kata mucho mutala moha mutala moha mutala moha ndoko maswa wama dihera ho nipachero wa mae mutanyo maswa nyoma dihera wa oche kulela una enra ho epomele wa nakuruwe
2: oche kulela ola kini shukurela vanchi pale okwala nukumana na na tiritorala ilangula samaha hula Nikela ka wiwenye ya thila posikina ku na shutia kato akui utharile ila posikina ku akhala nira iwelele ke molo mala atotele ke mararela
1: mabinya baba sene moya nyoera
2: na binya baba ni ro wa muteko ngwa hu ni thani wa hu
1: naka mapia wa mpula
2: na pia wa mpula ninkelo kuma wa mpula ni roye ko wani na pia ko wani Na hala thoro wa suwe
1: kachuna, kata kutia. Kachuna wakoha mpandranyi wa mhusenranyi wa wanakuruwenu.
2: Wanakuruwenu kishuntiaka. Kwa shuti hiwa pake sera. Nsana na hii shuti hiwa mota. Woro herero ravole. Wira na panyamakaya pa ori pa ala. Ani kuparishipasu muntu nime. Taoni pirisari kutekila. Enakala mweshipasu. Wira oravo waruaka. Wapake ketho. Makaya pama kinaku. Kwa kuve kuruwele ya moravo olende. Tupapo kini shukurela. Venti pale wera purke eyo. Kinasuela. Nino nihishu te eyo.
1: Nika wu. Muna vinyanyo baba mpandranyo. Maswa anyo maliha.
3: Ya anu maswa kwa maliha. Yopa terati yo shukurela. Wa shukurela turatiyo. Ushukurela mtekola. Mashitempo kiluya kamikuwa shinkoni. Kifere sasinchene niyo ni varahu. Ntao ni hona wera etuyore era upaka teroka teshkiriensia ayo ni panyahu evirikani niyo ni mbara huna suwe la wera noro wana nuhere ni kuruna
1: nika maswa nyumali
4: maswa kami wamali hera kemwara la meto wera na mwane mahiku alelele ya ke bara wera hupia nuno na mulele ya ntao wani kiswe la wanchene wera nya kandu olele ya ena yu mulumana papaya wala na mamaya Ndoba amikoso kurlega

0: Dominga și na Belita de la A și tiene în tapul la Ayana. Ameba abalu cu atri mulmalo cu nozambezi, ya. La două nampulo unui lani. No na rongi acuna vina din mabasa. Agano luid na dretu murampani. Poropodem po murampani.
1: Radim Sambica, Zambézia.
2: Rádio Trânsito.
0: Dabno mpuno mshitari di Mozambiki, mdimu ni ya mabasa gana zuhudina ziti mudampani makila mo mudimu wa dine jivuza wandira wa aswai amurampa makama kambinye entamiru wali la atu wila ili kide ziti mudampani naso vuza marijelo dabno msukulanda ni nyumpuno mdimu ni ya mabasa gana zuhudina ziti mudampani
3: dabno ni idana gano zuhudina mudampani makamaka abale aneda mudampani na nyedo gano esi dina iyo ndela wila nilale umawani saba wila nivugule le ngovi zi nkala mwe zi mpadwa mwe labo ni mayon nona anamuthi mwe labo ni iyo nofanyamu makata mwe menjeri makata mwe yaba bangovi ngovi labonto enodha nopawe batakulu nona iyo ninga asupaya mudila nilele wila ni utapulerimo gano desi doida na mudampani wila marabele govi makamaka nyo oneda na nyedo mwakalaga mgedaga mudampani neno funa wila mununilemu gano desi nona abale ankala mpuno mchuwabu mchuwabu kuloga ila mpuno msidadi mukala rampa dhoti ano tiana rampa desi nokana mukubi zile nchembero wapasei nona mikubisi mwego mfanyela weda abale ananyendo mikubisi zindoga yo jindoga yo paseyo enokosa liba moda na rampa ya
0: yoligani iwa
3: kuroga la jirampene nona nigedaga na nyedo ba nigeda mpuno msidadi mpuno mchuwabo nedege ni mwena mwamukubini mpaseyone nona jidilaya tomelua wila abale alina nyedo na abale vina anaima anawekane mkarinyani baga mtu kuma podu weda mpaseyone abale vina ana ereda ya yo ragala ngodo tukuma sikaleta ileka baga tukumiwa podweda mpaseyoni enotiana na abale aragali anedia ukasikaleta abale podweda mpule moneda sikaleta nona anamudi bina iyo nona nagano wila nyakala murambi nigafunaga olupadila kuvi ovenya komweji ngalupela
0: komweji nagua
3: nona enofunia wila iyo ni kale uorumwa uvikasa nyeda. Nwa ngane epadi ya mwono oja, bandaba na ngane epadi ya mwono wa mara. Nigona wila kuunda mkukuta bumkukuta. Ni yele levina wangana mwono oja. Sabwa ya chini enkosa iyo wangana ila mwono oja, banda ngana mwono wa mara, bandaba na ngana mwono oja. Sabwa wila mwono oja, bipadi, endo moda mkukuta uruma mfuno ukatamia. Nona mpuno Mozambiki na vilabo vina dhotakulu ukundagwa ni sadeki. Mikukuta si mikukuta bisikileta na vina gwa nyota. Vineda mono amara. Sigeda mono amara, iyo nigeda mono amara. Nona ni iyo neda na nyedo komu kanina. Manera uweda vuaguva upita sikaleta upita mota nta nufanya wapa wakata mea kuvi ni wakala ukwala nyuwa vio radho teni na habala liba sikaleta agelo ni kwaranya abala na tavina agelo ni kwaranya nona abale alebile ganwesi poni la nwila wabale anenda na nyendo wedega mono woja bugeda mono woja onona karo zinenda mono amara ntao we bugado ondo ayo sogoro karo zinenda sogoro wao wakala makatame ono dhota wabulupela bulupela mudebe o murabela ngovi
0: so uza kolo kabla nenda umudhila na medo edege mono woja
3: mono woja
0: mhm
3: edege mono woja para wila unege dhindo sogoro wao ngovi dhindo sogoro wao porque sabani wila okuno mpuno Mosambiki karo nenda mono amara labonto nofuna wila nilupe dhila wanikafuna nga nilupe dhila mpuno mchuwabu mkana mwego mwikuwe mwikurutu mirutu nchembe lwa pasadira di peonshi nita mwirutu isile pumfanyela wila ya nilupe nona masuku menji tinta ya igile enle bana akwe ya banka sanya rampa ya kinkala tinta ange igile enlo giwa mundivuru nwila mulebege na tinta iji iyo nona rampa igile kawusiwe na makura ate omkuba na igile no kusaya kakumine ilo boina guwa ay tinta ya kinabe nyawo kilanga ali kosa na tinta ange silene iyo nigano ona mfuna iyo lupa nona anukumezwa vina guwa bale andumwa ilabo wakafunaga wakasanya rampesi avili ege mungano desili di mpanyele la akalafuna alebe mtinte sile wila eke musina nchibani sinali mtao eke musinali sile za tinte jile infude ya mangwane infude ya dayo nona yo sinodha na anga gano wila nukamie bene makamaka vina yo nodha na gano dho da amude abale na marlijia wawa amwenye
0: a kristão
3: gano alaji
0: makuru mena guwa
3: agafunanga uko sa
0: mudondondo
3: dawa awene tinku a fieve wa ndumwa wa ilabu apange wila labu nangana iyo nofuna nikose mudonde nona abala ndumwa wa ilabu anuwa mandara supa ya mdila wila akamieve akamieve akose jawa akose mudondwawa so okana ovula mungovini nona mudondobu kakose waga awene vina kala ale kala ikana mkukuta osogoro ntao awene tinku arome mudondo okode wa mkukuta obule maje mkukuta komu onenda mono wa mara awene podo kosa mudondo mono wa mara baka fara karo ejile karo eja pola bontu enkala ya supai kala ya supai awena no tiepa di moda wila karo dina
0: divire pa ejile inagua
3: divire ke pa dina obe bisikileta obe mota obe atu vina guwa na alibana nendo edege pa dina guwa so gudulana ma nona niga kana mudondo so kanavo so kanavo mkukuta ntao endofone ya wila mudu ndobu nikalele mono woja vina endofone ya wila wa mudu ndoni wapa iyo nikale ni formare umakuluna indiana umafila indiana fula indiana kula wala ni mele kada mtu nduni wae ate vango mela tuya mtu mwala ate vango mela tuya iyo banigadwa na ofanyela atuvye na kuwa baga bakalao ena kuwa wila arabeli yege ngovi aba amfuno ulu parampa nona iyo dhile na iyo dabuno sisene wila nuvayene wila mwodege weda mudila so ofanyiwa makatame yango
0: baito dabuno nize na mabasa agano zweza ndezo mrampani na mundimo aspaya mrampani kuno Zambezia makamaka unlabila kambini na atu wila idege zetu mrampani nona so nilvuza
2: Radio Transito.

0: Mchito Ruma ni meche wiva wa Zimbabwe. Bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Nzina mlogo bien.
1: Edi ukuno dere.
0: Dere vino le pamba chuba ngose pele mboro aba nyonga muna dere. Muna ninyo loga mar mampiro buwa nga shkolo mboro na pamba chubabo.
1: Nada, awene akalea trener diretu, akadwa awene akutempila wa diretu.
0: Baito, nao tamalan. Bondia.
1: Rikati ya.

0: Ronge Antonia Kumi na mita la Mark Madaro na mita miraro mchito oruba. Bon dia.
1: Bon dia Gumia.
0: Yeni kala perinyo. Nzi na mlogo vien?
1: Mloga na miyo malo makuzi murda muri.
0: Makuzi, makuzi na makura. Nona na makura vinula panu machuabo. Nkuse pade mavurno aba mpira wa nyashkola. Oko na makura mpo makuzi. Mpira yoneke ya mpira kanyo mpo makuzi.
1: Kuno mpiro ntuzidu itana bubua manyalo.
0: Hmm.
1: Nisi za
0: suwa za denta za shia vinokala wabadiku. Nukala wa. Ayema ya nusita nuziveli wa? Nuhasunzi yaga?
1: Anuziveli wa na nuhasunzi yaga.
0: Kinyo mavrona aba mavrona pamba chuebo anyashkula mungida nienu?
1: Ya minutia kwa digi wila wena terena arwa didi ya vukule vina apembele.
0: Baito, ino utamalani, bondia.
1: Bondia.

0: Conchance na geno miad bela muzi mu mucito ruma geni ya kula. Bon dia mu boni wa. Zina mu lugo vani mvian. Bon dia.
1: Lugo na mi kuno isiru.
0: Bani ani?
1: To jermi kuno isiru.
0: Isiru mopea.
1: Pepe.
0: Mopea vino lapano macho mungu sepa ya mburu aba anya shkola. Nyoko uisiru. Mpiro nea mpira kani wanzilo azumbu anya shkola. Uvura na noko uisiru.
1: Mpira manyalo.
0: Kwa manyalo. Kulim pero bua mamani jogos tradicionais
1: na chuca não vi não
0: boviana
1: obule o a jogar a cheia mas o bunco da mago
0: mago mago é um jogador da viana
1: sua
0: sua
1: sim
0: quem o coi siro mungi da nevila bacamaca aba anasurla aima mpirani vila ado onyambani muro agosto mungi da nevila dinacala da bicida mungi da viana Yo bani.
1: Sí.
0: Munje dan mabron aba ampira wa nyashkola.
1: Mabron ana shkola.
0: Ampira. Munje da moni. Oh, baito, no na makani peno ka bone de tu. Cada um por si. 8 5 16 8 9 20 19. Vina ni kana 8 91 12 657. Bila wanya shkola makwati makume na meli ampo akuno zambezia la pano bachuabo amvura na wila afanye mburo wa abra mpozo onyambani mwiro wa goshu avura na mamboro mintia mina kwa mchito ruma yo ni yakula bondia
2: bondia
0: nzina mluko bien
2: ologa na so dabasela posto kampu bayra antoni
0: posto kampu mopea mopea vino la pano bachuabo na mungeza ni mwara ma mpiro bungura na pano bachuabo
2: shkola aima awara za mrokuta za mago
0: za viani
2: na shkola
0: Baito, no tamaran. Ene vina niti. Vini kosinyu nae. Makane mwone diretu. Makwati makume na mili ya kuno zambezi. Ala panuwa choburu mwana sikachiposi. Angwona na mpira. Na wamanyalo wa madani. Andi bold volley, shadresh. Vina akana uolupa. Mpira dhoti na otiana. Wila afanyo makuru amaka maka. Afanyo imirela. Zambezi ya wila dho nyambani, avura maprovinsi ya mina kuwa. Nyumuna ni yologa mwara maburon aba ampira obo. Mkito uruma yon no wakula. Bondia, niboni wa?
3: Halo, bondia.
0: Bondia, nzina mloko vian?
3: Ndi kuno munga.
0: Munga ni mopea. Nona maburon aba, mungeza ni penu?
3: Eh?
0: Maburon aba nyashkola, mvura na panu chobo. Mungeza ni yan? Mchito, bondia mutubuli wa?
4: Bora viva bondia mbalaga.
0: Sawagushi Mario.
4: Iyo.
0: Kameni, makana mnumvuro na?
4: Mnumvuro na diretu.
0: Mnani yologa?
4: Ah, mi yologa gadifuna ura, mavula na buwenko sawe na unu mani sugu za dishirto wa baiwa teni. Yora, sakule bubabia, funa ukala diretu ntao zowe no, funa mnuduwa ntao ya ganyari. Mpile soda mira rufeni.
0: Baitu, nota mana.
4: Obrigado, obrigado.
0: Bondia. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia.
0: Nzi na mlogo bien.
5: Nene jimler da kuno dere.
0: Kameni makana mono huru na makani?
5: Se di huru na.
0: Mana ni yoloka?
5: Ye na funa siku na shikola ni gafiana vre laime uja ndwe na chekege na kamega ini ukita. O sugar mata mata bene baba shikola.
0: Bai, to ye no tamana ndo na Esmeralda. Bom dia.
5: Obrigado.
0: Ah, we. Chito Ruma, bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
0: Nzina mnlogo vian?
6: Mnlogo apano vachobu nzana kani vandani.
0: So vandani, mnlogo mruta kanian?
6: Ili vakualani, vabene ditu kwa la segundu.
0: Kwa la segundu. Kame nito makare mnuburu wana?
6: Se, mnuburu wana.
0: Nyo mnani yologa, oko umfanya nyo?
6: Iyo, kuna ukuli ya bureni, so, mkoko mezae mapasara dere tulabona wabai.
0: Aito, bon dia. Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
0: Nzina mloko bien?
7: Mloko na varela kuno varela.
0: O varela Madali.
8: Madali sih.
0: Madali coba. Nona makan mau urana.
8: Makan mau urana sih.
0: Nih mana yang lu kefram timas kan ian?
8: Nada yang lu kasih lu udah awin apa embere aduh osongoro bina.
0: Kima abah nas gol ayam. Naf nawati de pakai kan ian.
8: Pakai yang cowila wila awin ya kalau mampir ader itu kalau mampir boleh lihat bina.
0: Baito, não se bate. Telefone mais madrugada. Olha o DJ teclado. Pela casamento. Quando vai à loja, descanso mesmo. 10 horas 46 minutos. Muito turma. Bom dia.
9: Bom dia, senhor.
0: Onde é o nome do governo?
9: Luco no Mika Juni.
0: Mika Juni, para onde é o nome?
9: Eu fui para o meu celular de fuma. Casa, culo, aí, mal, pelo fundo do oco.
0: Ka sa kulu abale uda abale na kiba ndu na kiba ndu na kiba ni funo le funo peno ana ile bonjiti ko sa peno eto bina kale kale o
9: ha ni funo ni chweni ka sa kulu uda pour kole na kiba ni funa sa kulu le jugar direto ka ki ko sa fero viara ka sa kulu na kiba ndu buno no nya
0: Asa kulwa imadreto adu nyambani pina adu apembere. Kaya mwenemo?
9: Ya, hee, adu apembere.
0: Nyonza ni mnanian?
9: Breta filomeno.
0: Mwuli pergani mika jinoa?
9: Mika jino hapa ba... Wadima na dernaje.
0: Ah, baito yonote mwana msofreta mkana sika chinai na mabasa.
9: Okay, brigade.

0: Chito Roma, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nzina nanyi mundu ko bien.
1: Nzina ka di Olivera Romando.
0: So Olivera mundu ko preganen pino.
1: Dilo ko no amoro.
0: O amoro ni quadra. Makane mundu ko rona.
1: Makane no vuru wana.
0: Mon fam lo genian so Olivera.
1: Yo ni zivelo ulam chito bo funo jugari wa bolodo. El manager ajo ve ko te forza pel manager.
0: Mhm.
1: Ila yo ni ganyare.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Mhm. Ma ba sungur la nay ma ba from tie ganu gari mu aweni mpaga yin wa ba ana di bi ay ma
1: yo no kumbra ne na tere na reva di di ne e kale o libe ne
0: bai to yin otamana bon dia
1: obrigado
0: bon dia ne otawa obokan horma yen yakula bon dia.
2: Bom dia.
0: Nzina mloko bien.
2: Nzina naga miogin kwelwa na dos home, wana obali olinga wa local radio mtola wa bada omtukua.
0: Dos home makani novurana.
2: Makani novurana majimi age rogona maningwa aga bangi fa february agora giro rumwe. Nanga mio nodile na majim radio nikakita pleli nitolea.
0: Ya ndugile mo zampira wa nashkola, anashkola oteni akuno zambezia makwati makumi na meli. Ala prama chobo amvorna wila afanya bala direto kuno dogurna mawara mandi mwa funo padwa onyamba na mwezi wa agosto nyo funa ndoga ni mara makani aba ana radi mosambiki dabno
2: mio gintanta malo no wira ya direto validi ya kanada wale yam variri wira ai me wiaba akane murima wo rumar mela wira verdade nsitanye de brukejile eno mpuri ya mtu e daga azugarga wangano rahi ole melioru no fanyela peno songoro peno vari peno dala dipozi enale ganyo vinagu eno puri ya mwinyo ntagi nani kongome johira aima etene ni kwati nana chuwabo etena wanta miliwaya arumaru mago songoro pavirani munu ya chuwabo ya uya
0: baito hiyo na utamalani
2: obrigado
0: mchito oruma bondia
3: bondia
0: bondia nzana nyo
3: Yaba na meo ukuno Mugabe.
0: Mugabe, bani ya nendana nyuma, mlani ya?
3: Mugabe.
0: Mundo gozi?
3: Muyoje.
0: Maka ni mungu huru wana?
3: Maka ni mungu huru wana, pepe ya jogu ya dabu, jogu endo yuwa.
0: Mpira wa nashkola. Nashkola makwati otena kuno Zambezi ya. Ala palma chuwabo, amvura na wila, afanywa bala diretu ya, anzo ushukara diretu, wila akuse nikuru ni moza na kuno Zambezi ya, nikuru ndi, ndoe na mwile Zambezi ya muzima, mavoro no afunu padu wa onyambana mwiru wa gosh. Nyo mfuna mtie mazugani mwara ma, makana aba.
3: Nye ripatie mazaba, yo wila apendere.
0: Mhum. Apo, mpiro bundu na diretu gani peno?
3: Kada diretu?
0: O diretu gani ndana o vurana, mabasa mpira. Baito, no tamaran. Makana vina lumagomelo, lumakele mwodo, funufuga di mengu di ya mabas.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Muvuruana do Padua, Romaga na Lizu na Ezugo, Vasongoro na Lizu na Chuaba, Mudimani ya Misil za Mzambezia. Ovano, mipaganyo. Nikana mpaganyo onda na okuno oradi Musambiki. Onlale ya makamaka wabale otene hali anamalabapu line sakanawa no laba. E na vina chimile mabasa sabaya ya makatamio patile. Ya wila anulebeliwa, obi anero oromolebeliwa. Oroma na labo noroma, mpaka marama kumara mweru wa junyo ya kigino. Nona agadhaga, elua adhena bijeta identidadi, na njangara na nuiti. Mwabale ali aima atiwe, oroma na dhaka kumi, na tana taru, mpaka makumina ya kamodha. Akalalima sunzo naba amwala nwa nawili. Obevina dhaka makume na bili mpaka makume na dhaka tanu. Akalali masunzo ni mandumua. Adhena njangara ni ndoga masunzo alani. Mwina mpaga nyo onlale ya wila nuguli wa livru. Mpuno obokuno radi Musambiki. Nti nanzina na ndalewa ine. Nona livru ndebele Aruni Vali. Na malibadho padu wa radi Musambiki. Na kadalivu ninguli wa mtungu wa machiku meeli. Kapura mwuthithi unkaliwe soko selo. Uengese la galivu nenetina nzina na ndalewa ine. Ovano kana mwuthithi. Vatado ninda na makani amurdani.
0: Rádio Moçambique,

0: Nisore Piaka, na Keliwe, o vinho poma yo mukuba o deri poma sotsen se profesi bazambeze. Vagin chuna ka iwa yento, walilo na vira o mahiku unsana ni makumma shishe, nere, ya, mahiku unsana, makumma shishe ni tanuna araru. Halaka o mahiku masana meli, mahiku kumini makina kuma tanuna pili, wawe ya kele pio kumani. Isimana, isimana simviravo, iri isimana makumeli ni ikina kopili, tse ya kele helako isimana makumma raru na moha. Niku na revolução o chincha o apoio Portugal portuguesa se recebe já cá é quando mas não matando nasce mas como ele matando nasce niku então quando né kumi ni mutiana olha sincha pelo aí mete o sapama e agora está kumi puxa mukokeluani mano me manca chunne o wika kokeluani o silo ne sedu hoi kachuna cá loco lá pende no bakushavo. Boa tarde. Kahiki é lugruku, muya nua la kanyam chakaka. Ansamora. Ningu nua no ringija, kahiki, me van ki wichelen. Nua no mugija aquea. Nua no mugija la aquea. E chia we wanaka ha, hino chunani me van kao we go. Eh, ano marcher baro kumen no dero nyanzaza. E boa tarde, comandante chef. Oh, nruba moha. Namu erinyo na Carolina hoye. Namu erinyo na Carolina Vicente. Boa tarde, shekwa wapama. Nihiku na neshe na mrechele. Awe, neshe shai. Neshe shai, mahiku na kwanaya makumeli mekina kumatana raru. Yaka igondo pili. Ni yaka makumeli kina kutanama. Mweru wa netanula. Onyo komani, mahiku mararupa hiya halawo. Wawu mweru la pio komam. Boa tarde, Rad Musambiki. Boa tarde, komandante chefi. Tare tome Antonio Gurayo, dero nyanzaza. Oh, no tamala natome. Anatome. Namu erinyo ene analide ya Celestino. Boa tarde. Onyanzaza makupe poma yodere. Odere hinna higwa vale. Anarapoyu. Hoye kapachere. Unsina no komoni. Anajone kashola rapoyu. Pama sene panantuai. Keko kwanyi hiraka pama. Okumelo dula. Odere buatardi. Komandante chefi buatardi. Hai mwamukumi. Wakari kahe kumanyo. Nasinyo rayene. Anamari Antonio. Oh. No tamala. Oshe kwa siyola. Wamurechele. Wamaleleo. Wawigwa nana. Wasote sene sapama ni kumi vampuron. Ni mwerahu wa shekwe ya kavo. Atardeseu. O shekwe yo. Aki shekwe yo. Iwoto wa shekwe ya wo. Dariro. Anapela. Apia na Vitorino, makupo shwabu dhebe, buatarde, komandant shop. Oh, buatarde, mahimu, mamakumi, wakani kahigumaji. Atara Vitorino, esuwe lusina na makolo shwabu dhebe, nrupa muha. Ama arinyo himunalo jero lelo hoye. Ok, kwa wii gwani, kwa wanani. Narahai. Awea mwane nidemane na henele, liwana mwi, kichune miva. Kera, hoyenka mwalo jero na mwarinyo. Kuu, hichune, anene. Ahana umunlaka nambo. Lukuluku siyela. Atokuwa ninyo ato muweweni radio wanyu mtokuwa nawa. Awake njuna msintonizara. Kala ibali kanabu bwela amu hatata. Msintonizara ka radio waya. Aru mtokuwa ni hii hashiriku ningu kantilu. Aru no mtala wene. Aran tena. Vaholo va narwa vos shiriku ene apalami. Arempwe. Ansa mora akarano kwa wonano. Ansa mora akarano. Mujuku cherepama. Shiriku wanyu uwo. Mewa kawira wiyo kahige kahimu kapacha. Shirikune. Ara sintonizari wa. Ya hikala wo. E gangkwanye kanyene. Mulopo na. Adata ya mbiridula. Mbiridula ho. Amu yi kwe. Iso ndorki. Evinya kapanto we. Chuapo. Nomu apanyara. Chuapo. Awa muhiye hiya. Awa nada. Hanruma pama. Mukale fiu, wuyanro mapam. Atala depo wei wao. Yeni wanto shiriku woku? Ari shiriku enevo. Namukale chubela iwaya, ari shiriku enevo. Yani mukale fiu. Yan anama kelue fiu. A vinyaka vava pronto. Ichu so kwanela. Nkago hani mwerego nsintonizaru akomo. Muna halo lediwa wui, sintoniza mendu a radio. Wawe mumpanya chuwapo. Unsintonizari wafana vankara. Akala la ndepa wakwela. Aradana ndepa wakwela. Nga mkohe. Mga kohe. Mwere tata. Kumusintonizari haishiriku wakwela. Ahalo umcheka wate.
1: Atata ya namcheka uwika, chuna kumapa nyara chuwapo. Ya namcheka vasulu vende nikaneta. Yara chuwapo riva, va. Mima ngamu anavo chuwapo, kwa wana ileta rapa hii, manu umeru. Ayo baba ndo, onapanya yo chuwapo. Akala ole avelinu mutilima ho, ole tu aruma ushekua. Ya anacheka vuma, mkuma maka nako va, kimupanya avelinu mutilima, kia ulo.
0: Ya ye, nwe posibele, nwe posibele. Awe hiha va, kilo jaka. O kala, nara kala wa mumakelela wa yaya usulu, ni waya. If you ho, waya.
1: Eno mumakelele mujucha ande nole, ande nole nakota. Baba longo diyevo, emu aje rani if you, wawia mpia pama.
0: Ajueye.
1: Kazobe, mga yako tela nara mga yako teli wa mungo heriria. Mungo heriria tani. Anrowi. Abhiwowi. Meje lwa ya davi. Sina mkwidadu.
2: Dizaseis horas.
3: Bill Bars Entertainment.
2: Ni 18 minutos.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makinako matanu na araru mweri wa mayo ayaka ikonto masana matanu na shima kumeli ni yaka pili ayari wa Jose Craverinha wa Lorenzo Marques vano epome ni chanu wa maputu. Jose Craverinha arena maripa oyaruema hiku ya kwanaya makumeli ni makina kuma tanu na araru mweri wa mayo yake konto masana matanu na shima kumeli ni yaka pili o Lorenzo Marques akwa mahiku ya kwanaya matanu na moha mweri wa fevereru yaka ikonto pili ni kina koraru wala okule wa Afrika du Sul vava akusiri wiye wa we areheriwe ahamu ijeli watiwe avariru ni asuele kumi mwana atiti ari mwa ana nloko opishene mrima na vitwa wiye viha ari elapo ya Mosambiki ovinyo vinya yaka ya ekonto masana matano na sheni yaka tanara ru ya sasa kama kalo a orela wala ohusera mwa eskola primaria yo janeiru asasa makalelo o kala mwa makuru a masonaria elukulu kwene yoyoto ari miravo a pachendre ohuseria ni avoluwa mwa makuru a Afrikana, tiwi asosiasa wa Afrikana. A hila pato mwa nikuru na bradu Afrikanu, a sasa kama kalelo au vuiha ihe sari ikovelelo sana maripa. A pachera, olapela wa muha ni nloko mpua mwa sorepa sohia na hiye na sanotisias. A hila pato sintoko na marepa aso pajua. Vavale a repeli wye sintoko pachera mwa yake konto masana matano na she makum matanu ni tanararu apache ndiyo lapa mga nikuru na vuhia sopajo sohia na hiyana. Mga nikuru na Fundação do Jornal a Tribuna. Eake konto masana matanu na she makum matanu na muhani yeke agna akopili. Mga yaka sene sinyiha Jose Craverinha. Ahiwa liluwa tumukala poso ni nloche yake konto masana matanu na she makum matanu na muhani ikina akoshe. Mbake yake konto masana matanu na she matanu kumi matanu na moha nitanu na araru. Ola awaleli wentua na urana nikuru na Frente de Libertação Moçambicana. Elukuluku to asweli hiwiye wawi aariye mukala posumumua ahimusuela malangatana Valenti Ngwenya. Ole aariye mulipa apita ara.